nangu namhlanje kungayisiwe kodwa namhla nguye uma bona unayo ngayiziduli uma uvula uvalile njengoxamu uma sisamalala njengoqethu